et ni mo mo ton chi po hor thak nam go ton tok nye gyo sam sa phili thip to rok un nam nam kum nyam la vo sa cha to rok surong kung si ya gum olom do migdum nam ko ton tok nye cha nye thip to rok un nam jun la vo sa cha ka ka surong kung si ya gum atet beka kaisa studio sa chge nang sin na mun cha te che phili sa feedback lel hangum te che ari nang sin na la jong surong la go ran song sa kam din ka ago ani cha dep ko rong vom sa punol in atan tham din kar phuset ni mo along shen nong u glen han fron bu rong vom sa punol ari renew chiring do ma rong mi cha nim ka

Nhật phong bu rong vong sa puna lip lip ka along go ren song sa gum dun ka atan tham dun kat phung an mo. Kasa tham dun a risa thak pe re ni rong mi git song sa pun san pun dao. Rong mi git re liang a risa bong ten mu mi git kat gum. Rong kup song re kong chin chu sa adum sunong adum un atong sunong lom itubu gum. Rong kup song re a it a de bong dip ka Anyung bu un achong bu deptom ni hungum. Rongkup migi song sa tadu tadu sa dum dempong, punsan pundopong, lungten ditium pong ni hungum. Rongkup song sa tadu tadikup song nun ti un ti ikup song sa tadu tadu sa punsan pundopong ni mo. Tadikup song nun dem dem bambu dum dem rem, dum pra yang ni tokro li shu. Alom are dum pong re tadu tadu sa angat pong ni hungum. Dum pra yang ni thok ro are mig muduk bu tong sa achum pong munchu. Are achum sa tadu tadu sa angat munchu. Tidi song nun dem bambu dum dem pong re are jong ni mo. Bado dum Mencho dum, thokro dum, ariri rongkup, tadikup songnu, dembambu, dum demgum. Ari nongka, pungka rek bambu, nyam rekla, nyihungum. Alom do, tadikup songnun, athyakka, tuk bambu, thak tuk pong, la agyap mu tongsa, nyimu. Uri pongri, sumok thak tuk, papri, samam thak tuk, Sherabu thaktuk, un mulom thaktuk, are gun la rong tadikup songsa thaktuk gomo. Are thaktuk pongkala tadu tadu sa atum nangshin ka angar pong nihungum. Sumok thaktuk sa nahan kon lavo suhor un sutuk are juknu thapthubu ngonju. Sumok thaktuk plongka fo pongsa tikshim pong thapthobu la ngunchu. Uri pongri numbong ong fo chahim fo mungyung fo ari pongsa tikshim thapthobu ngunchu. Rong tudikup song nun pongka kom bankup yang ne puyuk pong pongka bushu. Ari an tengip La bushu. Are punsan pundo pongre la rong tadikup songsa katab gum. Alom do te yukup songsa la tadu tadu sa dum dem punsan pundo pong agyap muni hungum. Rong te yukup song nun dum dem dum vun yong lishu. Dum vun ure dem bambu. Dum pongsa la tadu tadu sa angat pong nihunggum. Rungnyu un rungnyit un chu pongsa dipka diptomsa dipka tadu sa angat nihunggmo. Ari angat sa dipka dumdem dumvun dembambu gum. Rongmit song sa punsan pongre samrangbur sirire te yukup song nun pungka shelshu uri zongdu totoka alyak thikshu alyak uri ka chap chap svursa avik pongla vyanu bhushu alomdu anyur ka nyurkong yang ni Nyam chok pong diamshu, siriri komsa juktobu munshu. Ari pong kirtut ngun ba ago anitsa chumchut ka kitab diamshu. Ako ka komsa ger pong diamshu, ari ka ger nom lomnu re te yukup song bri matobu moyong flishu. Rongmit yu songnen athyaka tarola tukshu un pungka

World Refugee Day lap tegi sungchi phya tegi lo dinchu thenga khorsa im khimbe de long khajele go chu go shwa chno chilo chik tung gubya ngapchu ngasi le chute di world refugee ya le ni jambuling na sha kyap chhe de denki mi odem de chugi sungse phya je dato so tegi lep jimbo ye khimbe ta din na sha de chawa de tharin ki nim na sha mi de chu ya le ni jung tha jung ma yim be ge chokpa de chugi kham phya do shwa chno di mi rang ki ge khappa te ge tha rang ki dolu tha rang ki ngothe de chu tham che gong bo byong byong mo de chu lo de mi yin kha ya le ni ge khap je na sha ji cha de de ke odi chu lo de kha te de khon lo sung kyo phya de jak she tang khon lo de mi yin le mi yin ki o le nem sop then ma chu lap te ge di de mi ki nim di tharing sung se phya do tha lak par ki di na sha de khowa de jo phap jin bo ye kem be nga cha ling ge tham che kong bu ge khen chu she yin khana yi rung rang ki lokse dolu tha rang ki che khung de chu pang pang ko de mi de chu ya le ni ge khap chi na sha rang ki ge khap le philo then de ge jen ke ge khap na sha shi cha ye po de chu lo de khana yi rung ona ye pe ge mi mang de chu cha le shi chi nem chop then na then shi yin odi phya che phya de ge dharing ki nimo di na sha de khon lo de nem chop then ma chu tang lak par ki yi odi na sha ke si ngothi ro ma thop rung kholo kyap chhe de ona de yi rung de jong khon lo de go bo cha wa de khan la ba chne zu na ya le ne kuzu na go pe ge nam ja zim khang ta lak par ki shela ji go bo de sum tham ba de tham che gi dil khon lo de odi de khon lo de nang go bo de ge chi ta yi lap de ge di su ja de ye po be odi phya che phya de ge to to ji po nong ba chno Jambuling yong na sha didawe ki ke pochi toto khyongkha de chu saya le saya odem khyongkha de chu toto mi de chu rang ge ngote rang ge loksu rang ge i ode pang te ge yeng ge i na sha de ye pobe odem nga cha ki nga chi ring ki gyagar i na sha ya nga cha ki ji chu shin i lakpar ki nga cha sobe ki odem nim na sha gerap de chu na sha ke pochi dem mi kyap chu de ge rang ki ge khap paan te ge rang ki dolu ta loksu paan te ge honmon mo de chu ke pochi i yen na sha ye cha te ge de ye po odem nga cha ki ji chu shin i odi pya she pya te ge di chaw de then she de khung de khai i shwa chan no de thongpo de tha chi ngen le shwa da i na sha mak thu de chu thembe gap so yal ni tha damando ke ma de chu thembe gap so di thongpo ji po no wa chen ne makchen de chu thembe gap so ta makchen thangbu makchen ni po odem thengye po be odem makchen thangbu da ni pe na sha thembe gap so de mi ke pachi ra yi pong te ge rang ki chiso la tha chiso sung kyo phya be ge then le ra yi na sha odem ma de chu thembe gap so de khon rang ki yi de chu pa te ge de yin kha ki yi na sha ji cha to be ode ji cha te ge be gap so de khon ki ona ta nyen le ki nang jing ki rang ki dolu ta lok su ta rang ki kyap ki odem mi thop chim be ode phya se phya te ge ta khon ona mande pa ya rang ki tha chisu de nyinga these lap de gi ya le ne rang ki chisu la de sung kyo phya be ki then le ri odem na cha mi yen ki i na cha ya le ne yen ki ge kham na cha yu de de to be odi phya chi phya ti i odi na cha ji cha so le kho tha kyap chhe de gi ona de khe odem then de be odi phya chi phya ti gi khana in nu ji pon nong ba chne mi disu dem ya le ne kyap chhe de khe mi disu gi dem ke po chi lo kho mi ji ri ya le ne nyim ri ni na cha khong ki kangal de chu odem dungel de chu khongge odem dolen de chu je jin po ye khembe odi phya se phya ti ki ta chawa di nga cha thamche kong pu chawa di khai shuba chen rong ki thambu di nga cha mi le rim pu chi lap ti ki ya le ni nga cha chawa di gona mi lap ti nga cha ki no sam ta de ki khongge khung che doli luk se thang khongge rik ke ma chu phya ti ki nga cha ki chawa di shide ki thole ga thang budi nga cha ki shide ki thole de zigu budi lepte ra khe cheta chi ekhembe ta tharing ki nimo di na sha ya di tharing sungse phya go pe ge chaw de ya thenda de ra odi in khembe nga cha ki mi khade na inung kyap che de ge rai na sha ya le ni mi le on de rai na sha adem de khen de chula de kon la refugee de chula de nimzob ma byo phya de ge kon la go pa chaw chaw de khan bod go duke lap de ge de kon la de phingu po ta kon la odi la de nangu bodi leptera ge chita chi thengembe odi phya te ge de tharing gi nim na sha di di de me ki sungse de chu ya phya jin po ekembe ta di thi chi di thu chi chu ku ma im bo phya te ge de lo nyema le ro chu te ya thu chi shu bo no de ji po nong ba chen de long din chu thenga di sungse phya te ge khor ja ye po be ta thu chi gi nga chi ki world di na sha world refugee day na sha ki khong ki di khami ke kon na sha sungse phya do thong khong ki gozoi khan na sha sungse phya do la ba chen de our pro power our planet lapte ge yale ni ngachi ki shu ngachi ki jambuling lapte ge ode phyate ge khongki sungse phyate ge yale ni didawe ge goz